mangana ari tapi metesin tetu ko yon kilipes ani perong aki korawani bukin noram men opsin de yakin antaruan te meuri ke te help promotion services main available o meni manena ki runte UNICEF na narapata chon nada ari tapi metaruan apu to kan merungi ate kanon nan nemewa ke ina puputo yon te kan tesin tetu at x 11 Tesin tetu ko yo etu to ko yo no wa kin nora ki to wanna detai ari esina ki ai tete tesa yo yaki po pa isin ko ake kanwan te pen taravent ai ko takin na tesin tetu ko ibukin te track peina ate te ai inactivated poliovirus vaccine ki te IPV nsi to wanna awari ki pa ai yo no wa mai sia awari na ki pa ai exaravent ari etu to ko yo ora ki ai ka te pakapua te kasikisik te kera ki te pepopo te influenza type Get the flu, the tenaki pain. In a rain, Makuroi tasting to toko you, Nkana, Esinaki de Tay, Nanatayere, Epeiriak, or Naki Pakataina, Mayere Kamaka Ringaki Karopa, Kamawasi and Asimino Kuntikriniki, and a Kamakani Mangaye Pukin, Isinakia Tay in Taikai, and a Montai Nis, and Anganagi, or know what the wiki mean Bunyakina, and a Kawatai Nis, and Anganagi to Puina to wiki, I mean Bunyakina. Anakapeni ang Tainis, ang kanya ay nanganag tipi mayawa tuwiki iminipo niyakina. Rawin tayis ay tekstaravent. Tawana, si tawana anatay tia Tainis sinaki o iatotokuwa o amin kamenoa memnora kay ka unuwa maisina. Taka uwa, inakawalilikia maisin isinakin tia Tain. Taka denuwa, inarangin ipupugi bukin kahuruan isi ya Tain. Inarangin mea tata ilo iatobotan namata patesi ay tekstaravent emeno o amin makuriroi pa ipautukagi onsan kapataki kapunganana ilo iya anarapa ta jornada ay ka tetapiri uwa ito tebota gibugin temerurung jornada te UNICEF tebota kare tepe metaruruan apu tokan merurungi ya tei jornada ibugin di kita kanime atata orungorona eponin kamkona nekawara amikirini kare kamumakani mengaya ke interpuria teramba aisuwa awa akea uwa wanua towana akea ke extension aya uwa wanua isuwa uremka

Ay, punti mato na pinama at rin na kong kuya rakuan na nga panam. Katigiruan ti nga po ngayon, yun na ra ng pantarapon, haray suwa ni mewa kaya tapuro wawa, away suwa ni mewa.